linda payola ngena ejoya yonga wala ngunga ngakwela yibunga ngakabonga ngikwela nangibamotha natina live ngakwela ka mistake away.